Ho, letteretek, ni no nareka, no ki yonita e pena, ya hemke radio station. Ki pome kwa na futue, ni ki pe peretaman, ya hemke kipu radio, yu hape, me kwa na go tahkwe. Na si mata ko perta po kwa na, ya hemke country hour, ni no ki listen to your song. Me kwa ema ne kine manu kata tsa, pa na si mata ko perta, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Ni ki maita ko perta, ki ni yamano ki jam party, ni ki ni sanga tsa manu kata ki kapa, ni tsa. Listen to your song. He said, "Okay, na ko kini ni country hour. Na ko te pets ni sa pets ni maatsu mo tau ko pereta mo na ani chai. Ako mai ko na ki pome ko ki koram ki kiti pe no tike kusime te ki ai ki akau ma pa unenoro ki akau ta pa ki ana ni chai ki tapana.